Ito po ang inyong lingkod, walang iba kundi si Faye Hayward. Pinoy ako, Alive 90.5 FM. Nandito po tayo ngayong umaga between 11 and 12 sa Pinoy ako. Kung mayroon po kayong gustong ipahiwatig, sabihin sa ating mamamayan dito sa Sydney, nandito po tayo sa Pinoy ako. Faye Hayward.

0: Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo sa Pinoy Ako. Ngayon kasama natin of course yung aking co-host si Myrtle at saka yung asawa niya si Terry. And mamaya po meron tayong guest na darating, si Katrina from Breast Screen Clinic. And of course si Pastor Joey. So mga kaibigan, mamaya po meron tayong guest dito at pag-uusapan natin tungkol din sa buhay-buhay ng kababaihan. Would you like to say hello sa ating mga listeners sa live streaming, Myrtle, please?
1: Magandang umaga po sa inyong lahat. Andito na naman po kami at sana po ay subaybayan nyo kami hanggang alauna ng tanghali tungkol sa mga buhay-buhay na nangyayari sa ating mga kapaligiran.
0: Ayan. At saka, ikaw naman, Cherry.
2: Hello. Magandang umaga sa lahat ng mga listeners ng Alive 90.5 FM. Pinoy Ako.
0: Okay. So, ngayong araw, mga kaibigan, Myrtle, mayroon ka bang gustong topic na pag-usapan natin?
1: Tungkol sa buhay-buhay, ano bang dapat natin pag-anon ngayon? Tungkol sa mga nalalapit na Independence Day.
0: Oo, hindi. Oo. Marami tayong mga event coming. Lalong-lalo na nitong coming, I think, July. Christmas in July, yung sa Pag-asa.
2: Oh, yes.
0: At yung pinakamalaki nating event coming sa June 12. Yun ang ano sa June 12. Yun ang talagang malaki kasi there's about 5 to 600 people na mag-a-attend. At saka yung mga ang nakaganda dahil sa Dalton House, ang event na yan, doon gaganapin. So mga kaibigan, kung gusto nyong mag-attend nung Philippine Independence Day sa June 12, yan po ay sa Marconi Club, Dalton House. So yes, so excited na ba kayo? At saka, ano bang mga damit ang isusuot? I know it's Pilipinyana.
1: Pilipinyana.
0: And saka po, alam mo yung mga Pilipinyana ko, kailangan i-recycle. Nagre-recycle lang ako eh. Kasi ang mamahal ng mga dito sa Sydney, ang mamahal ng mga Pilipinyana kung magpapatahi ka. I mean, nagpatahi ako, 1,000 mahigit.
2: Wow.
0: Ang tahi ng...
1: Dito yan? O
0: yes,
1: Pilipina?
0: Dito sa ano. So, yung Pilipinyana ko, ang mahal yung tahi ang
1: mahal. Tela.
0: Yung tela ang mura.
1: Oh,
0: alam mo ba yung tela, 250 lang?
1: Tapos
0: yung tahi, yun ang mahal.
1: Yung pinaka-labor kasi.
0: Yung pinaka-labor kasi dito. At saka mabusisi kasi yung mga tela ngayon. At saka lalo na yung designer. Kasi designer yung gumawa.
1: Syempre.
0: Alam nyo naman si tita, napakagaling na designer yan. Si Josie Asia.
2: Yes.
0: Napakagaling. But of course, napaka-complicated siguro gawin yung aking ano na yon, Pilipinyana kaya. Pero marami nang humiram niyan.
1: Oh, talaga?
0: Yes.
1: Kailangan lang ang
0: pakiusap ko lang sa kung ihiram tayo ng mga ganyan, kailangan make sure na
1: hygiene.
0: Hindi lang yun. Kasi yung mga borda pa lang na ano yung iba, pag-ingatan. So mayroon akong isang Pilipinyana na mura-mura lang naman, 250 lang binili ko sa Blacktown. Ngayon gusto ko sanang dalhin sa kasi there's a big event ng lahat ng mga announcer sa buong Australia. May get together sa hindi, isa ako sa representative dinala, dadalhin ng ating station doon sa Brisbane nitong Biyernes, tatlong araw kami doon. So, yung Pilipinyana, dalawa ang dadalhin ko sana para pagpilian kung saan doon. Kaya lang nung makita ko. Tapos meron pang mancha ng konti kaya kailangan
1: pa-dry clean
0: ko. Kaya yun lang ang ano ko kung tayo'y gagamit ng ibang ano pag anuhin ba pag
1: Kailangan may dala kang dalawa.
0: Pag-ingatan, yun pa lang yung words. Yung,
1: tsaka kailangan may dalawa ka kasi pag nabuhusan yung isa, may pampalit ka.
0: Ay, kaya nga, may dalawa ako.
1: Yes, yes.
0: Kaya nga, tuloy.
2: Mahiram, hindi yung sarili.
1: Hindi nga, isa sa kanya ba para kung pupunta siya sa mga ganong okasyon. Kasi hindi mo alam, magkaroon ka ng spill dyan o matalsik, matampunan ka ng tubig o kung ano mangyari. Meron ka
0: mayroon kang extra.
1: Pag-extra.
0: Hindi, alam mo, kaya nga, tuwing pupunta.
1: Tampunan ka ng tubig o kung ano mangyari. Meron ka
0: kang extra.
1: Pag-extra.
0: Hindi, alam mo, kaya nga, tuwing pupunta ako somewhere,

dito sa kantang ito, ikaw sana naririnig ninyo kung sino man kayo at pakinggan nyo po napaka sa lahat ng mga may ibig dyan para

0: Damdamin ay
1: yun nga palang gusto ko nga rin palang batiin si Charito Diaz Pacheco and Ferro Royeras, Ferro sa Dunsad siya, si Tita Fe. Para sa inyo ito, ikaw sana.

magandang umaga uli. Ngayong umaga po, itong kantang ito, I'm Sorry My Love, I dedicate this to song to Tita Pet. Alam ko pong favorite ito ng kanyang yumaong asawa nung Lunes ng gabi. Si Victor Wood po ay isang favorite na singer nung kanyang asawa na si Ron Story. So Tita Pet, pasensya na dahil ito lamang po ang nakita kong kanta para sa inyo.

0: Ayan po mga kaibigan, pangarap kong pangarap mo. Alam mo, gusto ko lang bumati sa isang kaibigan natin sa Pilipinas, si Sir Dato Agkawili. Sila po ay pumunta ang Eagles sa Pilipinas, Philippine Eagles, ay pumunta po sila sa Mindoro. Ito ang isa nilang pinuntahan. This was one of their advocacy na ginawa nila. That was Western Luzon Region, Dato Maharlikans in partnership with NCR, CXX1, Masigasig Region, and local government unit conducted humanitarian services sa isang mangrove planting at barangay Wasig, Mansalay, Rojas, Oriental, Mindoro, feeding assistance at Mangyan community last 15th of May to 2026. So ayan, yung Philippine Eagles natin, hopefully magkaroon na tayo dito ng 15 ladies na i-induct ni Sir Dato at saka of course yung president siguro nila pupunta dito sa Australia. So I'm still needed maybe mga tatlo o I've got all the names. So pag isa ka doon, so pag halimbawang nabuo ko na yung I need to give you all the application forms para mabuo na yung Philippine Eagles, Australian Philippine Eagles. At ang nakaganda, kung kayo ay sasali dito sa ating advocacy din, ito ay the first mga Mason, parang ganun ang kanilang advocacy to help the people. And of course, lalong-lalo na yung mga nasalanta ng mga bagyo, lahat ng, do you know the Philippine Eagles, they are the one that helps our people the first sa mga calamities na tumutulong. Kaya sana pag kung sakali na in-approach ko kayo na sumali dito sa Australian Philippine Eagles, sana po ay mag-join kayo kasi it's also to help good cause. Lahat naman ng mga ginagawa nating mga organisasyon, it's to help people. Ito nga lang ay ng Philippine Eagles. So I would like to congratulate Sir Dato sa kanyang for inducting all these eagles sa Mindoro. So ayan, yung mga Mangyans, do you know, Mangyans, they are like the natives. At ang nakakaano, Filipinos, ang sa Mindoro daw, marami tayong mga natives na hindi natin napupuntahan. So I think it's really good one day kung sakaling tayo ay magpunta sa Pilipinas or bisitahin natin to, yung mga kababayan natin na indigenous, di ba? Kagaya dito, yung mga meron tayong iba-ibang dito part.
1: Sa Pilipinas, meron din sa yung mga Mangyans at saka sa Cordillera.
0: Oh. Yung sa Cordillera, yung para silang mga iguruti, di ba? Ang beauty nila ay talagang naiiba talaga. Ang ganda. Yes. So, yeah. And magandang mga kung sakali mang
2: kakaibang kaugaligan at saka
0: iba dapat tangkilikin pa rin natin yung mga kaugalian na yan, yung mga
1: pero ang mga yung mga Mangyan at saka yung mga Cordillera mga rice farmers sila, most of them are rice farmers, sila ang naggumawa ng
3: rice terraces
0: yung mga ganyan. I mean, yung mga, of course, yung mga natives doon sa Baguio, Benguet, di ba? Yun. And it's one of the wonders of the world. Di ba? Seven wonders of the world. Yes. So, dapat talaga, kasi hindi alam ng mga lahat ng yung Pilipino iba, na meron tayong mga ganyan na mga ating kababayan na kailangan din tulungan natin.
3: Yep.
0: So, tawag nito
1: Mag-ano ba tayo ng balita?
0: Yung gusto balita kong, anong oras na ba? Ay, mag-aalas 12 na rin pa lang. My God, ang bilis ng oras. Oh. Pwede paki-check lang kung sakali pag may kumatok. Dahil si Pastor Joey, I think, tingnan mo nga lang, baka nandyan. Kasi I know he said you were coming at 12. So, 12 o'clock. So, kung sakali man hindi natin wala pa siguro. Pag may narinig kayong kumatok sa pinto.
3: Ayan na.
0: So, ayan na anong, siguro anong si Pastor Joey.
3: Si Terry yes. Na.
0: Ayun. Ay, ayan. See, sabi ko na nga ba eh. Sabi ko na nga ba, nandito na si Pastor Joey. So, I think siguro ano muna tayo nga.
3: Good morning.
0: Magpapatilastas muna tayo dito sa station natin. Ayan.
4: The Hills to Hawkesbury Community Newspaper is a family-owned and operated free community magazine. 10,000 copies are printed every fortnight and delivered to 75 different locations across the Hills and Hawkesbury areas. If you're unable to pick up a printed copy, there is free online access at hillstohawkesbury.com.au plus the newspaper's social media sites. The Hills to Hawkesbury team's aim is to inform, involve and inspire, which is why partnering with Alive 90.5 makes perfect sense. Station sponsor. In Western Sydney's industrial hubs, silence is expensive. When labels won't print or scanners won't scan, dispatch stops. Barcode Data Link keeps the West moving. From Zebra Technologies barcode scanners to thermal label printers and labels that actually stick, we supply the gear your warehouse demands. We don't just sell hardware, we deliver reliability your business depends on. Visit barcodedatalink.com. Servicing Western Sydney since 1991. Station sponsor.
5: It's all I listen to. Alive 90.5. Playing cool music.

0: natin dito po sa Pinoy Ako at si Pastor Joey ang ating panauhin ngayong umaga. Pastor, pagpatuloy natin yung ating usapan kanina earlier. So, anong gusto mo uling subjects na gusto mong topic natin ngayong umaga?
1: Gusto ko lang po balikan yung pinag-usapan natin kanina na bilang consumers of media, we have to also choose kung yung pakikinggan po natin. Mm-hmm. So, kanina na pag-usapan po natin, pag ang tao mahilig sa drama, di ba? Madrama din siya.
2: Yes.
1: Pag mahilig siya sa violence, sa ayaw niya at sa gusto, apektado din siya. Po. So, kami po dito, our church is only 5 years old and lumipat po kami sa current facility namin dyan sa Station Road last November lamang po. So, we're very new in that place. Pero salamat po sa Panginoon na we were able to move into that place. Talagang timing po talaga lahat. We have different things that we offer to the members para sila po'y masuportahan. 5:30 po ng umaga, Tita Fe, meron po kaming prayer.
0: Kailan yan?
1: Tuwing Wednesday, Thursday, Friday.
0: Ah, 5:30 in the morning?
1: Yes, nandun po kami. I'm there every Wednesday, Thursday, Friday. 5:30 in the morning to 7 a.m. Kanina pong umaga, may isa pong pumunta on the way to work. So pumunta muna siya doon para mag-join sa prayer.
0: Diyan sa Seven Hills.
1: Okay. So nag-pray kami. Pero naka-zoom din po.
0: Okay.
1: So ito po ay kombinasyon ng live at saka ng Zoom. Kasi may mga tao po na hindi makadalo dahil may sakit o kaya nagbabiyahe na sila. So every Wednesday to ano po yon, Friday 7:30. And then meron po kaming Friday service. Kasi ibang tao po may pasok ng Linggo kaya hindi nakakasimba ng Linggo. Lalo na yung mga nasa restaurant. Siyempre pag Linggo, yan yung mabenta ang restaurant. So hindi sila makapagsimba. So yung Friday night, pupunta po sila at meron po kaming service ng 7:30. So si Katrina po, nung last Friday, nandun po siya. 7:30 ng gabi.
0: Gabi.
1: O, kasama po yung pamilya niya. Kasi nung Sunday, magkasama po yata kayo sa isang event, Tita Fe.
0: Nung Sunday, saan nga ba yun?
3: Tayo, nandun tayo sa Santa Cruzan.
0: Santa Cruzan. Yes,
1: yes, para may event kayo. So because... Yes. She wasn't able to go to church on Sunday o di nagpunta siya ng Friday. And then meron po kaming Sunday. And then we have different kinds of things that we put out para sa mga members. Tuwing umaga, meron nga po kaming morning prayer. No po, live po yun. Tapos sa gabi, bago po matulog ang mga tao, yun aming pong pastor sa Philippines, si Pastor David Samral, kasama po ang kanyang misis, si Sister Beverly Samral, at ang kanilang anak na si Pastora Alicia Samral, binabasa po nila yung Bible live. Naka-record po pala, sorry. Naka-record. So, bago matulog yung tao, yan po yung huli nilang pinapakinggan. Yung Bible din po. Para kahit katulugan nila yung Biblia, okay lang. Basta maganda yung huli nilang napakinggan bago sila natulog. So, yan po yung mga... Meron din po kaming mga programs para sa mga seniors. May program din po kami na 4 to 5 minutes. Nagbibigay po si pastor, nagbabasa si pastor ng 3 verses. Tapos, ini-encourage po niya yung mga tao na parang merienda. Di pa ba? Sometimes may break time po tayo. So, yung break time po natin, habang na-stress ka sa trabaho, then ang break time mo is something that would uplift you. So, everyday po yun. Walang patin. Talaga tuloy-tuloy po yun. Tuloy-tuloy. Everyday. So, as consumers of media, tulad nga po lang sinabi ko, we have a choice. You know, there are good things out there, but there are also not so good things. We have a choice.
0: Ayan, mga kaibigan, sa ating mga tagapakinig, pakinggan ninyo yung sinasabi ni Pastor Joey, dahil napakatotoo po yan. Kung ano ang ipinapasok natin sa ating katawan, it does affect our health. Kaya, piliin ninyo kung ano ang inyong mga gustong panoorin, gustong pakinggan. Yes, napaka-importante pa.
2: That
0: so
2: will benefit yes. us and benefit
1: Opo.
2: You.
1: Tama po, tama po.
0: So, Pastor, yung darating nitong July, sabi mo, is that the lady that was talking about AI o ano another po, person.
1: Di ba nabanggit ko po yung nagbabasa ng Bible tuwing gabi? Si Pastor Samral. Okay. Yung misis po niya, si Sister Bev.
0: Okay.
1: Si Sister Bev po yung darating.
0: Ah, si Sister Bev.
1: Siya po mismo yung darating. And she's the one who's handing our, what we call the Christian Arts Department sa church.
0: Okay.
1: So she's the one handing all the choirs.
0: Okay.
1: All of the, we have thousands, so over 1,000 na mga ministers sa pinagsama-sama yung dance, media, media pati yung choir, yung mga musicians. Oh, so siya po may hawak po nun. Siya po yung na-heal from breast cancer.
0: Ah, okay. Yeah. Well, maganda yun na. Siguro, baka kung sakali na pupunta siya dito, maaaring pag-aanohan ko kung paano mag-podcast kasi maganda na nakikita tayo talaga sa TV sa media. Or sa media, di ba? So, magandang topic yan. Gusto ko siguro maaaring sabihin ko dito na kung pwede mag-podcast tayo tungkol sa topic na yan. Kasi when it comes about breast cancer or anything about women's health, makakatulong sa ating mga tagapakinig, we should probably na maganda
2: awareness.
1: And for sure po, siya po ay will be speaking in one night doon po sa church. So we'll be extending the invitation to you. And we want to make it an opportunity na ma-uplift ang mga families. Ang mga nanay pa naman, you know, kung kahit may trabaho sila sa labas, pag-uwi, hindi tumitigil.
2: Oo nga. Ay,
1: asikaso pa rin sa pamilya.
0: Totoo yan,
1: trabaho pa rin.
2: Trabaho pa rin, yes.
1: So,
2: yung extension yan, may extension.
0: Alam mo, ang trabaho ng isang nanay, walang katumbas na bayad.
1: Tama po.
0: You know? Because we never stop.
1: Agree. Diba? Agree.
0: We go to work and then when we go home,
2: yep,
0: trabaho pa din.
2: Mm-mm.
0: So, talagang yung
2: round
0: mga nanay, I think meron akong isang kanta. Oh my God!
2: 24/7.
0: We were just talking about nanay. I think this next song dapat patugtugin natin ito, yung tungkol kay ina. Maganda itong kanta na to. Kay Freddy Aguilar, it's ang pamagat nito is Ina. Yan, patutugin.

0: Yan po ay si Freddy Aguilar, ina, para sa mga nanay natin, saan man po kayo naroroon, para po sa inyo yon. At ngayon ay magpapatuloy tayo sa usapan natin dito, guest natin si Pastor Joey. And while, yes, and I just want to say hello sa ating mga live streamers, si Charito Diaz, Tita Fe from Dunsay, and of course, Sir Dato Maharlika from in the Philippines, mga eagle sa Pilipinas. And I did, binasa ko na kanina yung patalastas nila doon sa Mindoro. Yes, the yung kanilang ginawang advocacy sa mga mangyan. So, hindi ko alam kung na napakinggan nila yun. So, Pastor, pagpatuloy natin yung usapan natin tungkol sa yung sabi mo yung social media na mga news na hindi nakakaganda sa ating mga tagapakinig.
1: Yes. Lalo na ngayon ano, kung iisipin po natin ang impact ng social media, di po ba? Dati kasi nung mga kabataan natin, ang meron lang po tayo, television at saka radio. Ngayon iba-iba na po. Di po ba?
2: Nga.
1: Ang impluwensya na binabantayan natin sa ating mga anak nung unang panahon, ang iniisip lang natin yung kung sinong kalaro, kung sino yung kaklase. Pero ngayon po, pag may cellphone yung bata,
0: napaka ang dami na ng mga kabataan ngayon, kahit nga 3 taon, my God, kailangan na nila ng cellphone. It's sad kasi minsan hindi sila kumakain kung hindi nila kaharap yung kanilang mga tablets or mga iPad,
1: gadgets
0: nila. So, sa ating mga nanay dyan or lahat, you know, I think they should cut it
2: control,
0: down.
2: Control,
0: kasi hindi lang nakaka-affecto din sa kanilang
2: mood
0: or pangkaluuban, but pati yung kanilang mata. Do you
2: nasisira.
0: Know, kids now, kahit mga bata pa, nagpakasuot na ng salamin.
2: Totoo.
0: It's because of watching all this, TV or, sa telepono, sa lahat ng mga ginagamit nilang
2: pag
0: gadgets.
2: Pag kinuha mo sa kanila, nagkakaroon sila ng tantrum.
0: Yes.
1: Nagkakaiba po nag-iiba ang attention span ng bata. At saka pati yung temperament ng bata. It's a whole subject. It's a big subject. Ninyo po na itatanong bago po ako dumating dito. 8 taon po akong nagturo ng bata.
0: Talaga?
1: Yan po ang una kong ministry. I was a pastor for kids.
0: Okay.
1: 8 years po. Yun po ang aking... Right now po kasi, I am now 32 years as a pastor. The first 8 years of that was children's ministry.
0: Talaga?
1: And I've seen how responsible parenting combined with proper... spiritual guidance.
0: Yes.
1: Can help children reared up and brought up properly. At the same time, I've seen the other side. Alam nyo, minsan may mga tao na dadali nila sa simbahan yung mga anak. Iniisip nila, nasa simbahan na yan, magpapakabait na yan.
2: Pero hindi.
1: Hindi porke nasa simbahan yan, automatic. It's in the house that it starts. It's in the home that it starts.
0: Totoo yan, Pastor. You know what? Yes. Totoo yan. Naniniwala ako dyan na how you bring up your kids, ganun, it will show when they grow up, di ba? Kasi alam ko, being a single mom, I brought 4 sons on my own. And I'm so happy that I brought them up the way that I think I was brought up. Even though we were so poor, but I still wanted my kids to have that, yung thinking na talagang tumulong sa mga nanay. Be respectful.
2: Discipline.
0: Totoo yan. Awa naman ng Diyos, Pastor. Totoo. Naniniwala ako dyan na how you brought up the kids sa bahay talaga mag-uumpisa.
1: That's where it starts.
2: Yes. Paglabas nila sa labas, yung bad influence na minsan halo-halo na yung pagdating.
1: Correct.
2: Yes.
1: Dati po ang iniisip nga lang natin, mga kalaro. Ngayon hindi na eh. Pati yung cellphone pa lang, kailangan binabantayan na po.
2: Totoo. Yep.
0: Alam mo, siguro nagpapatugtog ulit tayo ng kanta yung ipag-aano natin kasi maya-maya is ang bilis ng oras, Pastor. Tingnan
2: may magte-take over na dito.
0: Yes, may take over ng ano natin, ng
2: Regis
0: dito ba?
2: Program.
0: Kaya So, pag sana pastor, alam mo, bumalik ka dito dahil ang gandang topic natin, magandang pag-usapan. But we're here para maging boses ng mga tao. Just to give them guidance, advice. Hindi naman, of course, hindi naman,
2: interesting, I'm not an expert,
0: but it's true experience in life. We can give, advice.
1: Lalo na sa ating mga Pinoy.
0: Ang Pinoy,
1: pamilya.
2: Totoo yan. Yes.
1: Importante sa atin.
0: Napaka-importante.
1: Nakakalungkot pong makakita ng Pinoy dito na parang ang pamilya sa kanila.
2: Wala
1: hindi na.
2: Hindi
1: na gano'ng kahalaga.
0: Yes, totoo yan.
1: Napakalungkot pong makita.
2: Yeah. Napunta sa wrong way.
1: Tama po.
2: Influence
0: so,
2: na.
1: Salamat po sa invitation, Tita Fe.
0: Of
1: and
0: course.
1: Yes, next time magbabalik po tayo.
0: Okay. So, ayan mga kaibigan, siguro dito sa susunod nating patutugtugin na kanta, Umiibig ako. Oh my God. Umiibig ako. Oh my God, that song. So, ito muna patugtugin natin, Umiibig ako. Sa dito tayo magpapaalam na sa kantang ito. Pastor, magsabi ka na nga ng sa susunod nating pagkikita uli.
1: Marami pong salamat sa lahat po ng mga tagapakinig at marami pong salamat sa inyo, Tita Fe, sa inyong paanyaya at ako po'y natutuwa na mula nung tayo po ay nag-meet ng first time, nagkatuloy-tuloy po ang ating magandang pagsasama.
0: Yes. And I would like you to come back, Pastor, dahil maganda ang pinag-uusapan natin. And would you like to say goodbye?
2: Maraming salamat po sa inyo sa pakikinig dito sa Alive 90.5. Hanggang sa susunod pong araw, magbabalik po kami pati si Pastor.
0: Okay.
2: Maraming salamat po.
0: Okay, at tayo naman po ay magpapaalam na at sana po makinig uli kayo dito sa Pinoy Ako at itong kantang ito ni Imelda Papin, Umiibig Ako Sa'yo. Ayan,
2: totoo yan.